At nakurap nga ni ang ating song. Di pala, ano, nag-play yung ating Bleeding Love by Leona Lewis. Asa na ba yun? Check nga natin kung ma-play natin na iba. Ay, wala talaga siya, mga kapatid. Anyway, kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Wheel Radio, mga kapatid! DJ Max, pa-request nga po ng Mangarap by Sir Jonathan Alonso here. Mangarap by who po yan? Sino pong singer-ish niya? Sino pong artist niya, Sir Jonathan Alonso? Mangarap. Mangarap ba yun ba yung Like a Guy Ranud? Hindi ba? Hindi ko pa yata nakikita eh. Yung bata. Dalaga na po siya. Throwback po kasi yun. Mamaya po, hanapin po natin yun. Big shout out to Sir Sunny Aigano na nanonood sa atin ngayon. May ganon! Anyway, welcome back here at 107.1, mga kapatid. Ang ating katanungan na para sa mga kakatuning lamang sa ating programa na hindi aware sa context ng ating pinag-uusapan, na dapat bang CS eligible din ng ating mga politiko? Again, dapat bang CS eligible din ang ating mga politiko? When we say CS eligible, civil service eligible, nag-take ng civil service examination. Yung professional level, mga kapatid, ha, hindi yung sub-pro lang. Diba? Dapat kung gusto natin maganda credential, dapat pasok sa governance. Ay, ganon! Yes, agree DJ. Dapat po lahat. Sabi dito ni Sir Jomar Bolusan. Ayun, Like a Guy Ranud nga. Okay, si Miss Like a Guy Ranud. Check po natin maya-maya yung Sir Jonathan Alonso, ha? Totally agree na dapat ay may civil service eligibility ang mga politiko. Bukod dyan, mayroon silang leadership qualities, honesty, competence, at malasakit sa kapwa. From Bong Santo Tomas. Kaya nga naman, dapat lang talaga para sa akin din naman. Kung ako yung matatanong dyan, yes, dapat meron ding civil service eligibility. But si Satin, able to read and write tapos nasa tamang edad, pwede nang tumakbo talaga. Qualified by age, yun lang. Tapos ang pagkapanalo, usually by means of popularity. Popularity over knowledge capacity dito sa atin. Tapos meron pa yung mga kadugo-kadugo, ganyan, di ba? Natotolerate siguro. Pero, kayo ba? Di ba? Anong lagay ninyo, mga kapatid? Anong masasabi ninyo na dapat bang civil service eligible din ang ating mga politiko? Shoutout po kay Rene Dasiga from Quirino. Morning, Rene Dasig from Quirino. Nandun na pala si Never Grow Old Quirino. San po yan? Top Santiago po ito. Ito po sa Santiago. Top Santiago nga ni. Yes, DJ, dapat po merong civil service eligibility ang mga politiko. Kasi tayo ng mga normal na mamayan, hirap pang pumasok sa government. Sila pa kaya? Totoo! Kami nyo na, hanap na qualification bago ang makapasok ng government agency. Pero pag tumagpo ko ang politiko, talaga naman. Sabagay, di ba kapag politiko ka, merong exemption sa civil service, automatic na pwede ka magkumuha. Pero maganda sana, bago sila tumakbo, nag-exam muna sila ng civil service eligibility. Ay, civil service exam eligibility. Nag-take muna sila ng civil service exam bago sila tumakbo sa pagkapolitiko, ganyan. At the same time, hindi lang sila yung makakakuha ng CSE ng through exemption. Diba? Sino yan? Agree! Dapat meron sila civil service eligibility at dapat college graduate, DJ. Sana para naman may quality ang mga kandidato at hindi ob-ob, sabi dito ni Lawrence Pangilinan. Isama na din dyan ang mga barangay officials. Dito kasi sa Pilipinas, kung sino ang at maisip lang tumakbo sa kahit anong position, pwede na. Pero sana lagyan ng requirements. Meron namang requirement.
Yun nga lang, eh, parang hindi ganun kataas yung standard. Knowing the fact na hahawak siya ng kaban ng bayan, at the same time, marami siyang masasakupan, di ba? May mga political advisors naman, kaya lang, ano yun, puppet na lang, gano'n? Pakibatin sa ating usapan, mga kapatid, ipadala niyo na yung inyong suhestyon, komento or kasagutan sa ating katanungan na... That's 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Like a guy run with music mo, DJ. Maya-maya naman natin i-play yan, Kuya Jonathan. Masyado ka namang excited dyan. Pag hindi mo lang, sinayaw yan. Kayo, mga ngarap ka ng mataas katulad ni Laika. Di ko ano, di ko mag-gets kung bakit biglang nag-trending ulit yun yung kanta ni Laika Guy Run. Could someone please enlighten me with the context kung bakit biglang sumikat ulit yung throwback song ni Laika? Tinatanong ko din yung kapatid ko kagabi. Ano ba meron? Bakit sumikat bigla yan? Wala na, di na makasabay sa trend ang inyong lingkod eh. Masyadong seryoso na sa buhay eh. All those who wants to be in politics should be civil service eligible and a degree holder. Any course at least, 4 years course, sabi dito ni Ma'am Edita De Leon. Tama nga ni, di ba? Any course, siguro dapat magkaroon rin ng, ano, ng restriction with the, sa courses, di ba, sa qualification. Di ba kasi sa mga trabaho, ang tawag dun, sa bagay, pwede mag-general talaga yun. Good morning, DJ Max. What's up? Real good morning. Pero kasi yung iba na... ayun, tatakbo for succession purposes, ganyan. Since end of term na nung kapamilya niya, siya na yung tagapagmana kahit hindi pa siya prepared, di ba? Diyan na naman papasok ang usaping political dynasty. O sabi nga ni late Governor Dax Kuwa, I understand the principle of anti-political dynasty, but we should respect the sanctity of the election process, di ba? Ayun yung snippet, parang gano'n. Ano lang, sneak peek lang doon sa mga nasabi niya. I believe, nilipad na pa Manila yung mga labi ni Governor Dax. Hindi kami nakaabot na makarating doon sa Quirino Gymnasium. Kasi ng diesel. Uy, mga kababayan, sa mga di pa nakakaalam dyan, pabatid lamang. May pagtaas po ng presyong petrolyo ngayong linggong ito. Mataas-taas ang dagdag. Pasakit. Sa ating mga ordinaryong mamamayan ng Pilipinas. Lumalapat naman ang patas, pero bakit parang bansa natin ang tumotoda sa atin? Parang di na tayo makahinga. Bumili kami ng Ledger Plan dati. Ang bili lang namin 97, kagabi 199 na. Ba't gano'n? Aray ko po, sabi ni Bril. Ano ba naman, piktado ka? Shoutout sa'yo, tol. Langiya ka naman, parang LJ. Ba't ka ba tumatawag kagabi? Anong meron? Sana, inihintay kitang dadaan dito. Nagsabi-sabi ka na dadaan rito. Wala ka naman nga, ni. Aray mo, pakak, sabi ni Sir Jonathan Alon. Aray ko talaga, isa-isa sa bulsa ng 8 peso sa diesel eh. Medyo malaki-laki siya kapatid, hindi siya biro. Balado ito, nakabenta ka, di ba, sabi dito ni LJ. Member ka ng family yun. Anyway, I've got your song from Dan and Shy featuring Justin Bieber with a song called 10,000 Hours. Back to back with Ed Sheeran featuring Khalid with song called Beautiful People. Hello DJ, good morning. Kindly extend greetings to Miss Fatimarita Sciorano and Miss Evel May Borquillo from Soyo. Uy, Soyo. Soyo Echagi? Soyo pala. Still here of course at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio.

0: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
1: Anong subject ba yun?
0: PE. Playing hula hoop.
1: Yun lang.

41 on the gala. Kabili niyo pa rin po. DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio! Anyway, nananatili ang context ng ating usapan, mga kapatid, na dapat bang civil service eligible din ang ating mga politiko? Yan ang ating katanungan, mga kapatid. Kaya sa mga nais makibatin dyan, padala niyo po ang inyong mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or sa ang FB page po na DJ Max. DJ Max! Sorry kasi di na ako nakakapag-text sa sobrang busy pa. Shoutout na lang sa pinakamamahal kong si Sheila May Sagayaga. Ingat palagi. Also to Boss Jesse Yoyong Acoba, Ryan De Guzman. Also to Amir and Villa Flores and to Family Barton from Tumawini. Salamat! Good morning! Sino na to? Si Sir Bernard yata to. Text 0771. Good morning, Sir Bernard! Okay lang. Alam ko namang busy tao. Nagpapayaman eh. Wala tayong magagawa dun. From Geno... Genoveva Muico. Here's her response doon sa ating katanungan na dapat bang civil service eligible din ang mga politiko. Okay, sana DJ, kaya lang parang mahadlangan yung mga kababayan natin na nais makapagservisyo pero hirap makakuha ng civil service eligibility. Okay na lang din siguro yung high school graduate sila kasi nasa puso naman ang paglilingkod. Para medyo mababaw yun, Mama Genoveva. Kasi knowing the fact na isa sa pinaka ano yun, na challenging na trabaho ang public service, diba? Hindi man basta-basta ang public service. Sa iba kasi dyan, parang easy-easy lang, diba? So nasa puso't isip yun. Hindi pwedeng nasa puso lang. Kasi kung puro puso lang, wala na decision making, wala na tamang decision making na magaganap, diba? Ganda tayo sa pagiging humane, makatao, di ba? Kaya nga nasa core values natin yan. Maka-Diyos, makatao, makakalikas, makabansa. My only qualm with that statement is that... Ano na ba yun? Kung talagang nasa puso nila at gusto talaga nila makapagserbisyo sa mamamayang Pilipino, di ba? Hindi dapat kakayanin din nila na makakuha ng qualification. Kung talagang gusto nila, di ba? Eh parang sa ano lang din yan, sa mga board examination, sa mga boardable courses, di ba? May nangangarap maging teacher, gustong-gustong maging teacher, nasa puso nila ang pagiging teacher, di ba? O yung iba, or kahit ang mga boardable courses yan, nurse, ganyan, engineer, mga nasa puso din nila yan. Pero merong ilan na hirap makakuha ng lisensya, pero pinipilit, di ba? Kasi pangarap nila yun eh. Eh, ganun din sa public service. Kung pangarap talaga nila makapagsilbi sa mamamayang Pilipino, I guess it's high time for us to increase the height of our standards. Increase the height? Itaas ang standard when it comes to qualifications sa public service, di ba? In my opinion lang naman, Ma'am Genoveva, eh kung yan ang iyong sentimiento, nire-respeto ko yan. How about the others? Ano ang inyong sentimiento na dapat bang civil service eligible din ng ating mga politiko? Oo, dapat, sabi dito ni Kat. Shout out po Nelson Chavez from Antipolo Rizal. Big shout out Nelson Chavez. O dapat daw, sabi dito ni Kat. Anyway, ang haba, ang bilis ng oras. I guess I need to get back with ang tawag dito with the songs. Tanggalin muna natin itong isang to para naman may avenue tayo makapagsalita pa. Ang bilis, parang hindi ko nasulit yung oras ng pagsasalita. Mamaya Wisdy, pag-usapan natin yung problema mo. Diba kung nasa puso talaga nilang paglilingkod sa kapwa, kayanin nila yung mga qualifications na maging isang public service. To the point na kung kinakailangan na maging civil service eligible at college graduate, kayanin nila yon, di ba? Maganda ang paghingi ng civil service eligibility sa mga opisyal. Sa tingin ko makakatulong ito sa mas profesional at maayos na pamamahala, ngunit possible rin itong maging hadlang sa mga dedikadong leader o yung mga talagang bukas sa puso ang paglilingkod sa komunidad na walang formal na eligibility from Manel Obrero.
ay magigingat lang sa kanila yun kung hindi nga sila qualified. Pero yun nga, kung nasa puso talaga nilang paglilingko, di ba? They have to reach that particular standard na isiset natin. Para hindi maging basta-basta at hindi masabing ganun kadali makapasok sa public service. Di ba? Lalo't dito sa atin, let's face the fact na kapag may pera ka, talaga, ma... Yun, di ba? Alam mo na kung ano yung nais nating puntuhin sa mga sandali ngayon. Pag may pera ka, kilala ka, di ba? Ma-connection, di ba? Madali lang makapasok. Regardless kung may natapos ka man o wala. Although marami rin namang mga politiko natin na talagang mataas ang pinag-aralan, diba, mga pinaghirapan nila yan, and eventually pinasok ang public service, to which saludo naman tayo sa mga politiko natin na ganun. Especially sa mga effective at efficient na mga politiko natin. Pero di ko nila lahat. Ano ba rin tayo sa punto na may mangilang-ngilang mga politiko dyan na alam mo yun? Hindi na nga ganun ka-qualified sa position. Ang lakas pang mangurakot. Diba? Yung tipong nasa puso nila ang pera ng bayan. Nasa puso nila ang alam niyo na yun. Diba? Ngunit kung sakaling ipapatupad ito, mas makatwiran siguro kung simulan ang mas mataas na kwalifikasyon sa matataas na posisyon ng gobyerno dahil sila humahawak ng malalaking pondo at mga policy ng bansa. However, DJ, ang pagpapatupad nito sa mga opisyal ng barangay ang magdadala ng mabilis o agarang pagbabago sa pang-araw-araw na serbisyo sa komunidad. Parang ini-AI mo naman sa Nel Obrero. Napaka makata naman ng iyong sentimiento. Napaka buo ng iyong diwa, diba? Siguro okay din yun na simulan natin sa mga barangay officials natin yung qualification or pagsaset ng qualification na dapat civil service eligible at the same time college graduate, diba? Pero most especially sa mga matataas na politiko natin, dapat mga matataas na official natin, dapat meron silang ganung qualification. Hindi yung able to read and write, nasa tamang edad lang, ganyan, di ba? Mahirap naman yun, ano? Tapos mamaya, maging madali naman ang pagkuha ng diploma. Bilis mag-fabricate pa naman yan sa panahon na to. Anyway, I've got your song from Rob Daniel with a song called Ikaw Sana. Para sa mga yearner dyan na nandun sa may Bancheto ng isang araw. At abangan po ninyo ang ating student broadcaster after that song para sa top of the hour news natin, mga kapatid. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

9:09 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. And of course, kasama niyo pa rin ba DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio ngani. Medyo may pinaglalaban si Ma'am Nix dito sa ating comment section. Aba na sinabi niya. Parang hirap ng isum up ng mga pinagsasabi niya. Parang gusto kong magkaroon na lang ng debate tapos si ano, ay magkaroon ng town hall debate ang mga politiko tapos ang iharap ko itong si Ma'am Nix. Anong qualification mo para tumakbo ka? Di ba mga ganun na? Sabi niya pa nga dito, nasa barangay level kasi ang tunay na nasa laylayan na hindi nakikita ng mga nasa taas. Kaya dapat siya is eligible para hindi na lang chismis yung reports nila. Facts na talaga sa data, di ba? Sige, sige, I'm down to that, sabi ni Ma'am Nix. Tagasan ka po pala, Ma'am Nix. Tama nga naman, no? Magandang unahin din natin sa ating barangay level ang pagkakaroon ng qualification na civil service eligible. Pero sabi nga rin ni Prosecutor De La Rosa, college graduate will do. Okay na yung college graduate. Meron kasi naman yung iba na ano eh, na hindi na nga college graduate, hindi pa civil service eligible. At the same time, ay nako, di na lang tayong mag-talk. Mahirap mag-cancel, mga kapatid. Parang kinakabahan ako sa buhay ko right after netong topic natin. Ako ba'y pinapatamaan nung DJ na yun na nandun sa ano? O bato-bato sa langit ha, tamaan sa pool. Watching habang kalandian ko si Bebo ko, sabi dito ni Makmak. Ingat-ingat, baka matusok ka dyan bigla. And yan, para sa mga kakatunin lamang sa ating programa na hindi aware kung ano yung context ng ating pinag-uusapan, dapat bang civil service eligible din ang mga politiko? We're talking, ano ha, yung general dito. Mula sa mga barangay officials, up to the, ang tawag dito, up to the national level, from local to national. Lahat po yan, barangay, mayor, and so on and so forth, lahat dapat. Ay, kanina pa ako natusok, sabi niya. Kanina pa naman pala. Kahit 72 units sa college, hindi naman, kahit 72 units sa college, hindi naman din kasi magtitiis yung mga college grad sa barangay level. Pero dyan kasi nagsisimula yung iba, diba? Nung naalala ko nun, nakikidebate pa nga kami nun no, kung dapat bang i-abolish ang SK. May isang nagsabi nun, may narinig akong speaker na sabi, nagiging breeding ground for corruption. O, pero ngayon sa new generation, ano, sa totoo lang, talagang naging visible at saka naging ano na, heard ang mga SK officials natin. Anong improvement dito lang sa ano, sa Santiago City at saka sa ibang bayan, napansin ko yun. Pero sa iba, hindi ko lang alam. Syempre, hindi naman tayo pare-pareha sa mga namumuno sa mga ano natin, sa mga konseho, di ba? Pero dito sa Santiago, talagang aktibo ang kabataan. At the same time, talagang may boses eh, nabibigyan ng boses ng sa konseho. Tsaka well represented. May bagong pag-asa. Huwag na tayong mag-mention kung sino yung mga yun. Ano? Doon sa magagaling. Wala tayong binibuild up, wala tayong political affiliation. Just say, ano, setting the facts right. Anyway, going back to the corner, kung ano yung pinag-uusapan natin na dapat bang civil service eligible ang ating mga politiko. May ba nagsasabi kasi dito sa ating chat, no? Na hindi naman na necessary basta nasa puso daw nila ang paglilingkod. Eh sabi ko nga kanina, kung nasa puso talaga nila ang paglilingkod nila, paglilingkod na yun, eh, dapat meron silang proper qualification in order to ano, to serve the masses, di ba? Depende, pag nakita nilang ganun ang pamunuan, they'll treat it as the norm, yung corruption. Yun nga, di ba? Kung syempre yung kabataan, alam naman natin usually na nahahawakan, kumbaga. Pero kung maganda ang pamamalakad ng isang komunidad, di ba? Yan ang magiging ehemplo ng mga kabataan. Eh, maraming lugar dito sa Santiago at sa mga karatig bayan ng Isabela. Tsaka di mismo sa Isabela na maganda naman ang pamamalakad. Kaya naging ano, naging ehemplo sa mga kabataan. Kaya naging maganda rin yung new generation na SK. Eh, sa sobrang ganda nga, parang yung iba, ayaw na nilang pababain yung mga SK officials nila. Pero yung mga SK officials nila ngayon, pagod na pagod.
mukhang okay na po yung pamumuno namin. Ano na? Siguro kailangan na ng bago, parang ganun yung iba. Pero ano, saludo sa mga talagang may qualification, may bitaw, ganyan. Sa umaga, at the same time, may ambag sa lipunan ng mga namumuno sa atin ngayon. Ayun, balik tayo dun sa nagsasabi na nasa puso at nasa isip ang paglilingkod. Nasa puso at nasa isip, dapat yun nga, ma-meet nila yung standard, ma-meet nila yung qualification. Yeah, I guess necessary na dapat college graduate at civil service eligible. Diba? Kasi nga, bago ka makapasok sa isang government agency, especially kapag ikaw ay mag-a-apply sa anumang position dyan, diba? College graduate ka. May mga experience naman. Bagsak mo si OS. Eh, hahanapan ka ng civil service eligibility mo. Na dapat nga, professional pa. Hindi basa-basa na sabro. Diba? Dapat CS talaga na pro. Likewise, I guess, kailangan rin para sa mga politiko natin. Lalo't government yun. Sila na ngayon tumatao sa gobyerno. About the others, ano po ang sentimiento ninyo, mga kababayan natin, mga classmates natin? Ang pintig ng mga tapsiyan. Ipadala nyo na po yan sa ating text line 09-35-810-8217. Yes, as public servant, must possess and pass eligibility from Civil Service Commission. From Sheila Mushala. O, diba? Eh, mga ganun pa rin naman na tao. Dapat lang talaga yan, sabi ni RJ Abugay. Galit na galit, nakaka-capslock lahat, RJ. Parang, ano, parang may gusto kang sabihin. Do not run if you just want to be popular, pero walang bitaw. Hirap ng trabaho sa barangay level. O, diba? Kung gusto mo lang tumakbo kasi gusto mo lang maging sikat, ganyan. Huwag ka nang tumakbo. Kung gusto mo tumakbo para sa pera, eh, huwag na din, di ba? Sabi nga ni late Miriam Defensor Santiago, kung sa totoo lang, walang pera sa politika. Iban na lang kung babaluktot ka, meron at meron talaga. Di ba? Gusto ko ganito ang topic, eh, sabi ni Nick. Eh, huwag kang aalis dyan ha, hanggang alas 12 ng tanghali to, hanggang malobat yung cellphone mo, dapat nandyan ka lang sa live ko. Kaya alam mo ka mauunang maglobat ang aking cellphone. Nasa 28% na lang ako. Mas mataas pala ang qualification ng ano daw? Hindi naman. Diba, mas mataas pala ang qualification ng pagpasok ng ng government agency kaysa pagtakbo sa politika. Totoo nga. Diba? Eh, yung iba, college graduate. Masakit din yung with pleasing personality na requirement. Ang dami natanggal, ang dami nawala, diba? Ang dami nawala ng trabaho, ang dami hindi makahanap. May bagong pag-asa. Sure, sabi ni Nix, ayan, may kasama tayo hanggang sa pagtatapos ng ating programa. Dapat lang, this should be minimum requirement, sabi ni Wes. Tama, this dapat maging standard, maging minimum requirement yung civil service eligibility. Pati na rin, isama mo na yung pagiging college graduate, diba? Yun yung minimum requirement sa pagtakbo sa politika dapat. Sa totoo lang mga kapatid, diba? Tapos sabi, may nagsabi pa rito, ewan ko si Nix yung nagsabi or yung isa nating kasama dito sa live natin na kung ano yung committee na hawakan mo, dapat you have a specialty with that. For example, magiging department secretary, DepEd secretary ka, dapat eduk graduate, di ba? Kung nasa infra ka, gaya ng NHA, National Housing Authority, di dapat meron kang alam when it comes sa infrastructure, engineer. Kung DOH, doctor, di ba? Kung anong tawag dito, DPWH, engineer din dapat. Kung nasa agrarian reform ka, di dapat agriculture, di ba? Includes college degrees, neuropsychological exams, etc. Amend the constitution if needed, sabi dito ni Wes. Lumalabas na ating mga political expert na mga kabataan dito sa ating comment section, mga kapatid. Diba, it's high time for us to amend the constitution as well. Na itaas na rin yung ating standard when it comes sa pagsisilbi sa bayan. Ano, masabi lang na may tumakbo. Hindi masabing may pera lang. Hindi masabing sikat lang. Yes, para relate ka sa committee mo, di ba? Tama nga naman.
Pag mag-cheat bebo ko, iboboto ko Duterte at ida-download ko lahat ng AI app. Tama ka na nga, Makma. Paano DJ kung controlled ang examination? Sabi dito ni Eric Romero. Like how? Paano control ng examination? Like kung ang tawag dito, kapag alam nilang isang politiko mag-exam ng CS, ganon, magiging rig yung resulta. Automatic pasado, ganon. Or mayroon siyang ang tawag dito. Basta yun. Parang pre-shaded. How am appreciated? Exclusive para doon sa taano, sa politiko, ganon? Hindi ko na-gets. Paano ba? Halimbawa, ikaw ay sa matinong kwalipikadong politiko na tumatakbo bilang mayor, pero paano kung may isang grupo sa loob ng isang ahensya o isang makapangyariang tao na magsasabing, ibagsak ninyo ang politikong iyan, sabi niya. Okay. O yun nga, rig examination. Maganda magkaroon ng independent body when it comes to you. Yun lang, andun pa rin yung corruption sa part na yun, di ba? Monopolizing power, kumbaga. Parang hypothetical, pero possible. Hypothetical, pero possible. Kung ang eligibility na kailangan para makatakbo ay nakadepende sa isang examination na maaaring may impluensyahan o makontrol ng ibang tao, paano makakasiguro ang isang kwalipikado at matapat na kandidato na magiging patas ang proseso? Wait, napaisip tayo dyan. Mamaya babalikan kita, Mr. Eric Romero. Ano? Lalim nun, ha? Pinag-isip mo naman ako, ang aga-aga. Stop the dynasties. Meron naman tayo, the Constitution prohibits political dynasties, pero hindi properly defined what's political dynasty, di ba? What is political dynasty really is, di ba? Kasi di ba may nagsasabi na yung ipinapasang anti-political dynasty bill ngayon? Somehow, parang hindi daw siya anti-political dynasty in nature talaga. According sa ibang eksperto, si ano? Wala tayo magbanggit ang politiko nagsabi, di ba? The question is simple. What safeguards are in place to ensure that examination process is independent, transparent, and free from political influence? May point siya. Maaari nga na ma-impluensyahan yung examination. As we said nga, no, na minimum standard ang pagkakaroon ng civil service examination. Apart from it, it is yung ano, yung pagiging college graduate, di ba? Kasi in order for you to take ng civil service examination, dapat nasa right age ka, di ba? Dahil kung may posibilidad na makontrol ng ibang tao ang resulta, hindi lamang kandidato ang naapektuhan. Maaari ring maapektuhan ang integridad ng buong electoral process. At the same time, ng examination, di ba? Yung credibility ng exam. Kung ganun kadali palang marig yung examination na yun. Diba? May mga bata ngayon dito sa harapan ko at hindi tayo makapag-flip ng camera gawa ng tayo on-air sa mga sandaling ito. At nangungulit sa harapan ko na tila bagay gusto nilang ma-shout out at hindi naman natin alam ang kanikanyang mga pangalan. Paano ang dynasties must be up to 4th degree? Sabi ni Wes of consanguinity, di ba? And affinity. Ma'am, ano naman, bukas naman natin talakay ng political dynasty. Parang nagiging ano tayo dito. Punto por punto, ganun. Katungin. Pero maganda to na ganyan mga usapin, di ba? Kuya, break time na po ba? Oo. Ang dami kong gustong sabihin. Ako din, kaya lang ano, limitado ang ating oras at medyo, anong tawag dito? Ako'y kinakabahan. Gawa nang baka tayo makancel on air. Kasi baka may mga matapahan tayong mga politiko. Kung natamaan sana kayo, di sana you know how to adjust yourselves rin as well. Alam, kung hindi ka college graduate, kung hindi ka civil service exam, prove me wrong din. Diba? Ipakita mo dun sa mga nagawa mo. Diba, meron kasi yung iba na wala nang ganung achievement sa buhay. Lakas pa mura ako. Tapos, diba, especially sa mga ibang barangay level, diba? Na
favoritism when it comes sa mga scholarship programs, mga ganyan, mga ayuda na una ang kanyang pamilya, di ba? Mga kakilala over dun sa mga qualified talaga na in individuals. May mga ganun na, mga nangyayari sa totoong buhay. Wala po ang pinangalan ng tao, barangay o lugar, mga kapatid. Mahirap na baka tayo maasampal paglabas natin dito. Bato-bato sa langit, tamaan sa pool, di ba? Nasaan ka na, Nix? Nawala ka naman na bigla. How about yung pintig na ating matapsiyan? Ano masasabi ninyo, mga kapatid? Is it high time? Dapat na ba na magkaroon ng civil service eligibility ang ating mga politiko? We're not referring to a particular position. Lahat ng position, be it local up to the national level. Yan ang ating bibigyang linaw sa loob ng 4 oras na tayo magkakasama-sama. Kaya patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. How about SK Chairman? Automatic eligible na sila because of their position. Correct me if I'm wrong. From Ate Lorena. Yeah, may exempted sila. Pero granted sila with, ang tawag dun, basta yun. Tapos dapat, yun nga, yung qualification natin is yung professional level ng civil service eligibility. I do believe sa bro ang mamimit nila dun sa, ang tawag dito, sa exemption nila sa mga SKs natin. Abli sa bro lang. Diba, meron din yung mga yung mga Latin honors natin. Diba, exempted sila sa civil service. Pero pwede pa rin sila mag-take to upgrade somehow their eligibility. Especially kung gusto nila maging professional. Anyway, keep those messages coming sa ating text line, mga kapatid. 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Might as well check me out on my official Facebook page. That's DJ Mac. Ang inyong lingkod ay naiihina. Kanina pa na iniipit-ipit dito. Ako po'y magbabalik. I've got your song from J.R. Shabok with the song called May Tama Ako. Back to back with Chris Lawrence, Kung Malaya Lang Ako. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: 9 o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Tapsa Radio, Real Radio.
1: On the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tapsa Radio, Real Radio. At para po sa mga kakatuning lamang sa ating programa, good morning, good morning, good morning, good morning. Yeah, sa mga di nakakaalam, no, September 21 is our day-to-day, araw nga po ng Lunes. Balik sa trabaho, balik sa eskwela, mga kapatid. Nako, nasira ang ano, ang momentum. Momentum ng weekend mo. Alam ko yung ano, alam ko yung iba dyan, meron pang tinatawag na Monday sickness. Alam mo yun, yung parang di ka pa makamove on nung Sabado at Linggo. Eto ka na naman ngayong Lunes, lumalaban na tila bagay walang katapusan ng laban. Kailan man championship round ang labanan ng ito? Parang damang-dama ko ang pagod mo. Diba? Parang sana di na lang... Bakit kasi na-invento ang... Ayan mo na nga lang. Dapat lahat bago tumakbo mag-exam ng CSC, sabi dito ni Edjo Deveza. Kaya saan magkaroon ng special exam, ano eh? I mean, special date of exam kung saan magkakaroon ng election. Dapat lahat nung tatakbo, make sure na mag-e-exam muna bago tumakbo. Eh, no? Prior dun sa filing ng candidacy, yung certificate of candidacy nila. Para ma-check nga natin kung sino makakatakbo talaga. Diba? May tinatawag kasi tayong superior warlordism. We are quite aware of it, diba? Yung ang tawag na rito, yung pinamumunuan ng puro matatalino, di ba? Magagaling na mga politiko, superior warlordism, di ba? Tapos may nagsabi pa, kung puro edukado ang mga politiko, bakit, ano ba yun, sila pa daw ang nagdanakaw ng pondo? Diba? Kung totoong edukado ang mga Pilipino or mga politiko, magkakaroon tayo ng ganitong qualification. May nagsabi kasi kanina dito sa ating chat. Bakit garod na imbento pa yung kasabihan DJ na hindi naman kasabihan yung ano na yun. More like paniniwala na kung puro edukado ang mga politiko, bakit karamihan sa kanila sila pa ang nagdanakaw ng pondo? My point, masyado sila magaling, di ba? Para ano, magnakaw ng pondo, ganun. Nako! Anyway, ang masakit nga doon yung hindi nang kagalingan. Lakas pa magnakaw. But to somehow reduce. Gawing minimum requirement yung educational attainment, di ba? Wala naman sa edukasyon yan, DJ. Kung magnanakaw, magnanakaw talaga. Sabi dito ni Russell Cano. Kahit na civil service eligible at college graduate pa ang isang politiko, kung magnanakaw talaga ang aim niya, magnanakaw at magnanakaw talaga yan. Yeah, may point kapatid, may point ka dyan, yeah! Di ba? Bigyan ng trophy to. Pero andun ako sa ano, sa opinion na gawing minimum requirement, di ba? Tama naman yung point niya. Kung magnanakaw talaga ang isang tao at yun talaga yung aim niya or yun talaga yung sadya niya sa, ang tawag na rito, sa kanyang pagtakbo, eh magnanakaw at magnanakaw talaga yan. However, to somehow, magkaroon rin naman ng ambag, di ba? Gawin natin minimum requirement yung educational attainment nila. Kasi ang masakit naman dito, yung hindi ganong karunong pagdating sa pamamahala, sa politika, nakokontrol ng iba, di ba? E di kung ganong kadaling makontrol pala ang isang politiko, gawa ng hindi nga siya ganong ka-familiar when it comes to lawmaking, ganyan, pagpasa ng resolution, e di, nandun pa rin, di ba? Si late Miriam Defensor Santiago, it's not bragging for me, pero talagang ipamalas niya yung kanyang talino pagdating sa Senado, di ba? tignan ano na ganun ka-edukado lahat ng mga ano natin, ganun katapat na rin magserbisyo. Yes, puro tambay or kainuman na lang palagi ang mga barangay kagawad namin dito. Huwag na natin sabihin yan from Martin. Huwag na rin natin sabihin kung anong apelyedo niya kasi malalaman na kung saan barangay ito. Paano mo eh, nakikimingle lang. Ikaw naman, ginadge mo naman na kaagad. Ah, may pahabol siya. Kasi DJ yung mga kagawad namin dito. Pasa-pasa na lang. Kagawad kasi ang nanay at tatay noon, kaya naging kagawad din ngayon at ngayon ipapasa na yata sa anak niya. Diyan na natin, diyan naman papasok ang usaping amendment. Ay, ano yun? Amendment tuloy. Political dynasty. Oh. Amyendahan na. I-define na talaga natin what political dynasty really is, di ba? So mas magiging mataas pa ang requirement ng pagpasok sa government agency kaysa sa pagiging politiko DJ. So, hindi ko yun yung pinupunto. Wala akong pinupunto ganun. Ikaw talaga, Enzo. Ang sabi ko nga, ba't parang mas mahirap ang magtrabaho sa gobyerno kaysa yung maging politiko ka, di ba? Kasi pagpapasok ka nga ng government agency, or yun ba, makikiranking ka sa DepEd, ganyan. Or mag-apply ka ng COS or ng vacant position sa isang government agency. Hanapan ka ng civil service eligibility or other eligibilities mo. Work experience, di ba? Bakit kaya ganun na? Napaka, iyaan mo na nga. Anyway mga kapatid, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Umay! Sabi, ako na naman ang pinapakinggan mo dyan, Ma'am Marian, ha? Parang suking-suki na ako dyan. Okay, sabi nga kay Sir Arvin, yung ano, may chat ako sa kanya, di na naman niya ako sinisin, tampalin ko yan. Mamayan! Ayan mo nga, sabi mo, Armin, makinig ka daw ng radyo. Dapat tamahan ka ni Sir Pide. May chat ako sa kanya, tampalin ko yan. Liti-liti. Diyak na lang. Anyway, I've got here a song from Ronnie Lee with song called Ngiti. Back-to-back with Brian Termulus Dadalhin. May walk-in ako, sabi mo. Ipasa mo sa ibang SA na no, mga tamad dyan, di ba? Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio.

10:09 in the morning. Kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Your solid tambayan hanggang tanghalian mga kapatid. At tatagos hanggang 12 noon po tayo mga tapsiyan. Sana po huwag nyo kong iiwan. Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan nga ni... Diba lang dito sa mga malagay tsaka si Sir Sunny. Sama mo na si, ano, si Scott. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga nakinig po sa atin dyan sa may Calow East kasi may viewer tayo na taga Calow East daw at nakatuning sa ating programa ngayon sa mga sandaling ito. Ay! Calow ka lang, oh! Padala ka naman dito ng pagkain, kapatid, diba? Kainis yan, sabi ni Ma'am Shai. Sorry, Ma'am Shai, ha? Hindi ka mainiwan, eh. Ano ka naman, eh? Pinili ka naman, eh. Taga San Agustin din, ha? Shoutout din po natin yung mga taga San Agustin, ha? Sila Ma'am Malagayo, Angelica Malagayo na... Ayaw mo na nga si Ma'am Malagayo. Lili na lang mag-talk, lagi iniiwan, sabi niya. Ikaw, iniiwan, impossible na ikaw, babang. Sing-sing na lang ang kulang. Kunin niyo na akong host. Walang kanin, bossing, sabi dito ni X-Taxi. X-Taxi lang yaki LJ. Kasalanan ng mga babae ito eh. Sinisi mo na naman ng mga babae. Sa mga sandaling ito, may nagpra-practice sa harapan ko eh. Shout out mo po ko, Samar Pahuy. Shout out Nix from Samar. Sa Samar ka pala, paano ka magpapadala ng pagkain rito? Actually, nakita kita sa Save More kahapon. Ay, tapos hindi naman sinsi ano. Etong walang yang to talaga eh. Shout out lang pero walang pansinan sa in real life. Saglit lang ako ron kahapon, ta may sinundo lang. Pa-advice po, consider cheating po ba kapag may... wag natin basahin yan, mahirap po. Lagi kaming tama, no? Sabi, online palimos na naman. Yeah, online palimos po ito. Nanilimos po ako ng pagkain sapagkat ano, ako'y naghihirap. Hindi po ako katulad ni Ma'am Shai na marami na napatunayan sa buhay at mayaman na. Nakasasakyan kasi kami eh. Papasok na kayo sa Save More. Tinawag mo sana ako! Nang nabato kita ng chinelas ko, Ma'am Angelica Malagayo, di makulangan. Kinumpleto eh, no? Ma'am Angelica, Angelica Malagay, di makulangan na taga San Agustin na Isabela na hindi naman sing kahapon. Ani, huy, mali! Hindi ah. Tama ako, Ma'am Shai. Mayaman na to masyado si Ma'am Shai, hindi na tayo na ito kilala. Hindi pa nagpapadala ng merienda to si Ma'am Shai. O, former teacher po natin ito si Ma'am Shai dyan po sa may Taps Alicia. Ikaw ha? Hindi natin pwede basahin yan, LJ. Anyway, ang ating katanungan mga kabatid, para po sa mga kakatunin lamang sa ating programa sa mga sandaling ito, dapat bang civil service eligible din ang ating mga politiko? Again, dapat din bang civil service eligible din ang ating mga politiko? Good morning, DJ. May kaboses ka po. Hayaan mo na kung sino man yung kaboses ko sa ibang radyo. Eh kung kaboses ko siya, di thank you. Basta nagtatrabaho ako ng marami. Mahirap nang masabi may kinokopya. Ito po yung natural na boses ko, walang filter or kung ano-ano pa man. Taga Dubai nga ako, Dubayadan na. Di ba, may siman ka naman, Ma'am Shai. Doon pa lang, paldo ka na eh. Di ba? Akala ko si Sarian Section. Ano si Sarian Section? Pogi ka pala, ano sir? Natagalan kang tignan ako. Mga 32 minutes and 53 seconds dun mo marirealize. Pero pag sa unang tingin, ano, wala. Ganun pa rin talaga. Pag tumagal-tagal mo akong pinapanood sa live, ano lang yan? Kalandian lang yan. Huwag kayong maghanap ng seaman. Lagi kayong maghihintay. At least nahihintay at may darating talaga, Ma'am Shai, di ba? Hindi katulad nung iba dyan na pinaghintay sa wala. Ako! Kanina pa ako dito eh. Sabi dito ni Ma'am Nix. O kaya nga, nung tumagal-tagal na, parang na-realize mo, parang eto na lang yung natitira sa mundo. Ganun siguro. Race prep! Sabi. Anyway, ayun nga, sabi dito ni Marielle Ileto.
Kung ang isang maliit na sahod na trabaho ay nagre-require ng college graduate at civil service eligibility, bakit ang mga politikong may matataas na sahod hindi kinakailangan? Kaya it is high time to demand na may civil service eligibility sila at dapat mga college graduate din, sabi ni Ma'am Mariel Ileto. Ay, ang kanyang kasagutan, mga kabatid, di ba? About the errors, eto naman kasi mga to na nandito sa comment section ko, puro ganyan-ganyan na lang. Ni Kiko, ang pretty mo. Wala si Ma'am ni Kiko dito. Hindi yan si Ma'am ni Kiko. Ikaw talaga. Si, iba yan, si Ma'am Nick. Hindi yan si Ma'am ni Kiko, Viola Bilts. About the errors, ano pong kasagutan ninyo sa ating katanungan? Dapat bang civil service eligible din ang ating mga politiko? Ang ganda na sinabi ni Ma'am Mariel Ileto. Ah. Kung yung isang trabaho nga na minimum wage, nire-require na college graduate ka, at the same time may mga other qualifications na dapat eligible ka, ganyan. License holder, di ba? Pero ang sahod mo, mababa. So it's high time na dapat mataas din ang qualification ng mga politicians natin. Mataas din ang sahod ng mga yan, ano? Although, alam natin yung demand at yung bigat ng trabaho na nakapatong sa kanila. Pero with that responsibility, di ba, kailangan din na mataas ang narating, di ba? Ay, hindi ba siya? Hindi siya yan. I agree, sabi ni Ma'am Shai. Puro ka agree. Yes, provincial rate. Tas ang baba ng sahod. Hindi tugma sa responsibility mo. Di ba? Sabi dito ni Nix. Provincial rate. Tapos, alam mo yan, ang dami mo namang napatunayan sa buhay. Dami mong work experience. At the same time, mataas naman ang educational background mo. Pero, bakit ganun? Sa, like, ang mali ba, maisisisi na ba natin sa tao? Lumidiskarte naman siya, di ba? Pero ba't tila bagay kulang ang, alam mo yun, suporta ng gobyerno? Nung ilan, no? Di na naman natin nila lahat, mga kapatid. Mahirap makancel. Mahirap na batikusin tayo on air. Mahirap na may magpapabust na naman dyan na, etong DJ na to eh, ano, tamaan sa pool, di ba? Kung sa tingin mo ikaw yung natatamaan, kapatid, magbago ka naman kasi, no? Hindi yung... Ayan mo na. Dapat kung demanding ang workload, competitive salary, di ba? Sa mga job qualification na offering competitive salary, yung palalabanan dun sa sahod. Offering competitive salary, paglalabanan nyo pala. Kala ko, eh, maganda. The problem is the system itself, sabi ni Ma'am Shai. Edi, restart natin. Filoso po na naman tayo sa mga oras. Kasi madami ng boses di rin naman na pinapakinggan. O, diba? Yun nga, diba? Very liberated naman, diba? Nabibigyan naman ng freedom of expression to express our sentiments, our problems na na-voice out naman. However, yung ang tawag dito, pakikinig ang kinulang, mga kapatid. At saka yung action after nilang makinig, di ba? Ewan ko ba? Anong nangyayari sa Earth? Ay, di pala, sa Pilipinas lang. Kasi sa iba, okay naman. Wala bang reincarnation si Miss Miriam Defensor? Baka ito si Ma'am Shai. Siya ang reincarnation. Di ba? The president that we never had.

2028 yung BSK Ikapatid. Anyway, naging mahaba na ang ating salita sa oras na ito. Kailangan ko nang bumalik sa tugstugan, mga kapatid. I've got here a song from Who Bastang with the song called The Reason. Back to back with Chris Daughtry's Home. These are slow rock songs, no, para sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio.

0: umiiyak.
1: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
0: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
1: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Basti lang.
0: yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: Anak, tawagan mo ang tatay mo sa cellphone? Pauwiin mo na!
2: May babae po ang sumagot!
1: Sinasabi ko na nga ba eh! May tinatago yung tatay mo eh! Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Yun lang!
3: Welcome to the Lunch Break Show. Lunch Break Show. Lunch Break Show. Lunch Break Show. Lunch Break Show.
4: Hey!

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

inyong kinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now. It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, pumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
1: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
0: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
1: Ah, yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: Ah eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
2: Ako po, sir!
1: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
2: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
1: Ah, eh, yun lang.

0: good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Ah, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Class, give me colors that begin with letter M.
2: Ma'am, maroon.
1: Okay, very good. What else?
3: Ma'am, blue, brown, black, pink, violet.
1: Very good. Malakmakan.
2: yun lang.

0: KPS Tops Radio.
1: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
2: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang Tops sa'yo?
1: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng Tops. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
2: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
1: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. I-monitor ko yan online.
2: Okay, Daddy.
3: Sa wakas, may girlfriend na ako.
4: Talaga lang ha?
3: This is the moment! Oh, yes!
4: Nagpatuli ka na ba?
3: Eh, yun lang.
5: In Ilagan City, you're listening to 107.9 Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
6: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling nagkamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawa ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Bobong, late ka na naman!
2: Late po kasi reloko, ma'am.
1: Problema ba yun? Hindi, i-advance mo!
2: Opo.
1: Oh, saan ka pupunta ngayon?
2: Ma'am, uuwi na. Late po ba relo nyo?
1: Yun lang!
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio. The Quarter Mix on TAPS Radio.

Tapos may bigla akong nakilalang babae. Hindi ko alam eh, parang iba yung tama. Nung una akala ko libog lang. Pero na-realize ko na hindi pala.

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah.
1: Ayos ah.
2: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
1: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak nyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
1: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Did you know that TAPS offers free tuition fee for grades 11 and 12 or senior high students? Just pay the one-time enrollment fee of 5,035 pesos and no more monthly fee. No utility fees, no hidden fees, no textbooks. And take note, you will enjoy the modern classroom facilities of TAPS. TAPS offers ABM, STEM, and HUMS. These are offered in TAPS Alicia, TAPS Rojas, TAPS Santiago, TAPS Kawayan, and TAPS Ilagan. Enroll now!

0: kaket ikatek met ugalik adi no.
1: Yo!
0: Wenta si kalaing biag ko tisudi daytoy puso ikarik yung kaingat ingana adi kanto paldangin. When agpaiso dakila unay ayat ko anapudno anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa

0: pare, may bagong driver na kami. Batang bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
1: Magkano sahod niya buwan-buwan?
0: Ayun daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
1: Eh, yun lang.

0: napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating region.
1: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
2: Hey!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Hi everyone, my name is Pat. I just want to invite everyone to visit TOPS Campus. If you are looking for the best school for your kids in terms of technology, facilities, school management strategies, teachers' performance, and school motivation strategies, try to visit TOPS. TOPS offers education beyond technology.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Radio 107.1.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Na naginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
2: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
2: Ah, yun lang.

0: News. Ngayong 2025, ang Tops Cagayan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
1: Ah eh, yun lang.

0: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingi mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig kita, ay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. Oh, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang.

0: news, mga parents. Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now.
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ayun daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
2: Eh, yun lang.
3: Hey, hey!